kudu tekarane siang dulu kinasian disang jani poro diwo kinasian disang jani poro widodari milenggipun pegawai anoma sinam.

0: monggo wae aturake mbok badhe sasar peringat sami do mriksa iki ora digawe sing dawa gagang sing akeh sature mergane wis akeh sing do ngarep-arep ngerteni dalang-dalang sing durung pentas kok lho.
1: Nggih, ngaturaken saking dalu kagem Setyo Prasetyo niki. Ngaturaken saking dalu ugi kagem Setyo para penggemar nggih wayang Gagrag Banyumasan. Nggih, monggo niki tembang kangen kagem Setyo kemawon. Monggo langsung mawon.

0: Beonto.
1: Dadi umpamine kula umpamine nderek perang ning kula jata si tiyang sing angel-angel niku ampun dilepatake. Ora apa-apa kuwi tugas kok.
2: Oh nggih. Menawi kados katen

0: Sroyo Indriyo Josoro Maruto Pawono Pono Markono Warayang Ponco Bayu Degleng Monto Seno Anak Kulanang Lokok Ngadang Ning Dalan Lagi Opo Romo Werkudoro
1: Iyo
0: Aku lagi ngadang prajurit Sokoing Trajo Trisno
1: Arep opo
0: Mbok nganti ngamuk aku sing bakal tumandang gawe.
1: Ora usah tumandang gawe, amplope wis ditum apa durung? Nek wis ditum, mengko aku ora pengawuke aku sing tumandang gawe.
0: Ngono wo?
1: Iyo.
0: Loh, kae pengamuke prajurit saka Trajo Trisno.
1: Tak orek-orek dadane.